0: gbasara native language ọ bụghọ even now should I use be sometimes I use English.
1: Mbara.
0: We are not using English, okay? Yeah, but traditional program,
2: yes.
0: Not an English program, okay? So that our people in the village can understand what we are saying. Eh? Thank you, my sister.
2: Yes.
0: Thank you very much. But as you keep watching us, you will be understanding our language. Okay? Thank you.
2: Emmanuel, what I'll be buying for you. I ain't got a shunt. I'll show you the other quarter. I showed you the other quarter. I showed you Agabe dunu nwere bo Peter mba basara iji unu ndu farani na iporu unu nko unu na arige shoro tambu unu na eje iporu hom obura ada
3: Agabe da inwere doctor ndu bisi mba aye na ashege Ibu ụmụ nwaanyị afa na-ekele gị. Ịbụ ezigbote agabede anyị ji eje mba. Ịbụ agabede anyị ji eje ihe ọbụla. Onye ọbụla fon tụọ mmadụ. Onye ọbụla gị na anya igụ na mmadụ. Anyị na-ekele n'ife ọma niile mere anyị ra anyị were titere gị. I wee were sikwu were ọtọ ọtọ wee were gbatara anyị otu enyemaka. Nya bụ ife anyị ji wee na-achịkwata gị agabede anyị nwere Ndubuisi mba. Ibe ndị Fulani na-eme ndị afa ọ karịrị. Ibe Fulani na-eme anyị karịrị agabede anyị nwere. Ndị Fulani medere ndị afa ife mede. Akpụ niile anyị na-arụ, ji niile anyị na-arụ, ede ugwu niile anyị na-arụ. O nweghị ndị Fulani na-ekwe na anyị na-egwe ite ụwa kabana. Irutekwa nwaanyị ka anyị rụrụ ọrụ aka nke anyị kọrọ ma yede. Anyị kọchara ife niile mmadụ ji adị ndụ. Ijekwa ndị Fulani tere cherekwa niile ọ ga-adị kpamkpam. O nweghị na anyị na-enweta gị. Ihe kachacha njọ kwa ọnwa bụ na ijekwu nke ihe ọmụ na ife ọrụ nke ihe ọmụ ije ekere ka ije natara ibe amụ ji wee dịrị na egwu ga-adị. Egwu anaghị ekwe anyị. Egwu anaghị ekwe anyị na anyị na-afụ. Ụmụ nwaanyị ji egbukọ yi anyị dị adịghị isu dị adịghị ise na ịsatọ o nwere ka anyị na-eji. Ndị fere na-ekwe na o nwere ife anyị na-eme. Harịma ga na-erepụ ụmụ nwaanyị na ife ana. Anyị amaghị nke anyị ka agbatara ndị fere anyị. Anyị amaghị, anyị na-arịa na-arịatarị Ndubuisi ya biko ka o mekwekwara anyị ka o ji eme. Dịka eke ndị Fulani ịra ike emeke ndị Fulani Fulani hapụ akara anyị. Ndị Fulani hapụ akara anyị banye ndị Fulani egbu eke anyị. Ndị Fulani egbu anyị ka shoo niile ụmụ nwaanyị akọrọ. Anyị rutekwa nwa na ebe Fulani na-eme bụ ha dịkwa na Fulani azanye anyị. Ekpoko ashuk ndị afa, kpoko ashuk ekpoko yi n'akpa. Kpoko ichekwere na mebe vumri onye awushire egbu. Vuru ahụ kpotekwere na pafu jere. Na anyị bụ ndị onwe ashọ tọkwapụ. Nneri ka eje jide gị na onye jee egbe, oke egbe fa na ezu. Nneri gị apa. Nneri gị apa ike ewe ja mmụ. Mgbe anyị nọkwa mmemme na anyị ashọ tọkwapụ.
2: Oke. Da je. Sara macho.
0: Ọ nwe ife ọmụ ụnụ na-ekwu. Mana mụ na ibe m na o ji ka a tiri ebe na ibe afa be anyị ibe ọgọ anya ọkwa ibu this year okporo afa ji ka ebia m witness ha bụ ndị na-akọta ibe a ji ekwu ndị ka ashị na ndị be anyị reduce wo erefa ji kovọnụ
2: n'afọ
0: gara aga maka gịnị n'afọ gara aga na ibe ha kọrọ efi eme dichewo gbogbo ichere akpụ ya n'ala and efi ọbụla akpụ ọbụla efi bọrọ ụkwụ
2: adịghị
0: ere na ịbakwa anya ere ebe oyi ka eji echiche fa anya ọnọgodu 1 week onweghị ya mte ka ole and ofenye chekwara n'ime anụ ọm na ọ na-erekwuri enu ọ bịaziri mme ndị mmadụ hara uzuzo hope na ịkọ ọrụ naw ndị kọrọ ọrụ dca na ndị kọrọ last year karịrị ndị kọrọ dca ndị mmadụ anachighị azụ onwe ndị ụjọ ji ekweghị ndị Fulani achọrọ m unu na-anazi n'aga ebe unu enwere ike ịnweta eshi ruru ebe unu na-achụghị eshi kedu ihe bụzi ịbịabazi nke a na-akụghị eshi akpụ bụzi ọ bụ na iruru onwe na-agwụ bụ na gaji nachitere na ife ọrụ ndị mmadụ ọ nwekwara ka ọ dị pe m na-achọkọ ngwa unu bụ na agwụ bụ si ihe ekekwa aka ọhụ gabebere agabi because none of the hosoro and everybody even my even neki igbujibu na akọ bo akide na akọ no gere nwo po nwa ndu ma egwere te wa ka onwe he go ga very few be je je akọ ya bakete ya na akọ chakwara na eti onye akpo o da ha like that o makwa iwu njike enye na anya kunu nje na anya ka dikon ta ha izi mo hwe ha na ano
2: I'm going to go to the house. Ibe a neto o ibo nje ka agwa choba yin ga ba ni
1: o wori ba yin di anji je ba ka na ba ka ni ba yin di ja ka ni gwa ba nan pa ni na kere ko di ke nko me no me ko to we na kere ko dundu me pere di so ba radio nde go pe na ba ni chine ke ka gozu mu so ba mu di ku ko ku ku shu shu maka no mu cho ka ni nwa kan tu ku futa ibe a yin ke ku banyere mri bo nzo ma ma ozara na ta afu bu na mri ndo ba ga enwe mri bu huru na ga biwa na agba na moza o ya gbafura gbafu ibu modum egwu ukala si enu mri anaga agba na ibuzi ba na enyi ga eje ekite mri nebe ke nu kwu nda ga ji nwa ya je enyi ga eje ekite mri wona te ugboro ne ni kpere nwa mu nwa ya ga na ya nshi mri bu nsogbu ba anyi mri atag I need ku nu ni nyere anya aka na mri government nyere anya aka na mri mri atag ba obu nu mri anọ nde ra anyi ke weje me de tande buno bago mande bui banda mi penwe mudi mudi okochi gbakware enwe ni mi na america oje mi nwo no pan na ari papa dikeke ke panyere anya aka ni be gbasatar mudi na oku oku bu oya nda apa ni ne atira anya oku mudi o ma ada aka ni zira gbafu kwenye na ga na popo na oka na enwuye shishu oku se enya aka ni security mana nwa bu na after na pa chakan chakan tagu na echi no mu anyị na akari ogi cheteke nda nda mozara ọka adịghị banye mmiri adịghị banye na asị gị dị keke asịrị bụ na anyị na-akọ gị dị keke
3: anyị wee na-arịọ agọba anyị agabi eto m ga-eme ọnụ n'afa dịka o nyere anyị aka n'ụlọ ọgwụ na anyị nụrụ ọha arara arị n'obere eze etiti o nweghị ndị nọọsụ n'ọrịa o nweghị ekwipment a ji arụ ọrụ n'ọrịa anyị na-arị oke ịkpọtakara anyị ndị nọọsụ kpọtara anyị ekwipment anyị kewe dị anọ dozioro anyị ụlọ ọgwụ ụghọ mmụọ na-akwado ebe kpọtara anyị dọkịta si agaba edo anyị nwere n'afọ anyị nwere ọrụ anyị na-eke emeri nye anyị bụ ewe anyị na-arị ọkụ
0: ọnụwa ebe nnukwu eshere mama anyị nwa na-ekwu na ọ nwere ụlọ ọgwụ arịrị n'amụza n'etiti eze etiti na ọ nwere ụlọ ọgwụ arịrị mana ọ ka arụchara n'ụghọ m na o nweghị ife na ọ naghị arụ ọrụ ehe nipa na-arịọ ka ebe ga ka nkụọ m ka o bido were rụba ọrụ wetelepa ndị jika na-anọ rienụ na ibe ndị ọbanya na-anya yi ụlọ aga nụwa ma ọkụ ma mmiri niile ghọm ekwugh esiri ebe ife na-agwa ụlọ daarụkwanụ
2: ọdụọ bụ ndị ọmama ụzara nọ n'ọba redio unu gwa ndị omeibu unu na ndị amụzara niile mkpa ọ dị onye ọbụla inwe voters card pvc ekren amaka ndị bụ unu okwu banyere ibe ha mkpa ọ dị
1: ndị amụzara anyị na-ekwu onu miti na amụzara steady ekwuo na ọfụma ọfụma and ọdụpa n'obi pọmpa amatọwo mkpa ọdụ mmadụ ịtụ vootu mana ife anyị na-arịọ gọọmenti n'ime okwu nwepụ nwapụ adawo ugboro n'ebo ja vote machine ka erejista voters card mana o dutebu majekwukwa enyekweta opportunity ọdụ oge ọdụ kwata aja ka evute machine ha ekene ka ụmụ nwaanyị gbaa voters card na ya bụkwa pawa nke ike anyị nwere ijitekwa kaadị ebe na iwu ike ivote onye raika ya kachiri ọ bụkwa na iji kaadị ike ene n'anya kwu okwu were win onye anyị na-arịọ unu ka unu dike eke wetekweta bụsha ọdụ adị ka evute ya bụ ihe na anyị na-etikwe mkpa onye n'ime ezi mana ha ga-asha anyị denụ nke ha ka echu ya agbata bụcha adarada na o jukwute o ji ebe jiri ma nwoke ma nwaanyị ndị ga enwetara aha aja ya bụ ibe nwere
4: ike bụcha adịkwa ada ibe nwere ike ịgwa ndị ama ọza bụcha ọbụla ha dakwarị ma ọ bụ bụcha akụkwarị ogene
1: bụcha ọbụla ha dakwarị ma akụkwa ogene asụ ha anana aka aja na-akụ ogene akụkwa ogene ha na-afụta n'igwe kapa rejista voters card ha na-afụta n'igwe anyị na-akọrọkwa anya ka egwu
4: ọ jụrụ ụlọ ụfụtaba n'igwe ha na-afụta ahụ onye washington ya amụwo ndị ama ụzọ abụ na anyị eye so ya bụ ihe ha na-eme kapa gwa ụlọ mkpa ọ dị onye ọbụla inweta ya bụ voters card ejighị ọnụ evootu n'ọbụ ya bụ akwụkwọ bụ ikele ọhụrụ a ji atụ ya bụ vootu anyị ekelekwa ụlọ